0: Anta.
1: Dede guru maro ko de lem ka ser banjo, de lem ka to mar ko mdu lo. Opang to ka ma ka de mane boy. Lem ka tam. Armana de de tam. Ora dia sing wae ora mbo, kuwi ora tamu de na, wae ora dia. Negara kau jaga nara, kau suka, para memang bapak mata di nol,